0: Capítulo 21.
1: Lari ye wigiru ne afiyanti ya. Aba wodi sigiligili do fulasu le giri bay koso. Laruga, aba wodi rodasi. Yenge rodasi giyan, wodi lu patara. Yen patara, wadarira aba ugune teibuga Fenisia. Aba wadi nutidon, aba wodi. Dan wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachilere sirye. Kaiti tarari gwaga dube lubai ugune lida uburugu le giri bay tiru. Aba warei runye. Alu hawa muti ya afinye te hanyen baya. Aba warede ru sedi we yu hama ye. Aba lawisa ru niya sifri sandi lo agu la sufri ru bala pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasa guru sedi we yu ligia. Aba wodi. Yindu tiye sun afinye te. Hau hamarigu hama hasanigu. Icha hawa chilu bogu di luwe uburugu. Yen beye bo aba wahudrogu afure de lubungi. Aba ti wogurogu wongo hama. Aba wadi nutido ugune, agia aba hagiribu duhabio. Aba wagumushini wawoye su baranha lumage uguruge tiru dari tolomaida. Le yen lubei wabusura hon afiyete. Aba werederu aba weyu hama ye. Laruga, aba lafuri du pablu wama. Wagia le lumabe, aba wachilri uburugu seseria. Yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwagoti Yesu Kristo. Aba gine hada ge sede wugiria hameha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiyate. Aba werede rulona. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hamafu ridugia. Ibihete ubafu lumage bungi lu ladimre ha hayumu lugu gine. Atiri weyu wawunye lige la tidri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa. Aba lanugu ni lubeli ti pabulu. Aba lagiregu ni lugudi guana regaluma luho bulao. Aba lariyagun.
2: Lariyaha resibri sandu. Luagu ita relubala. Hagiregu ni huriu labule me beli kile uburugu Jerusalem. Aba me hedere giru ni honha mama banyi huriu.
1: Da wagambu bani kate ele wagia hama sisteriana. Aba wayumregu lu bungio lu midi la Jerusalem. Aba lariyagu pabulu.
3: Kawagu hayahuha. Iru da gidana, aranseti na mama regulun nagira wagon Jerusalem, aranseti na ginye lun nonwe luegye nabureme Jesusu.
1: Keisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gulun ladugunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yuduti hadage afinyate wama seseriye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Yesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresibirunu wafinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigubay bungyo lida agen hon. Hada ha mama bayan huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimre ha luagu luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabulu.
4: Waduhe ariha basa. Anyahi saragu milu huriyo afinyeru tiyan logu Yesu Kristu. Anisun hagia arinya gatiyan logu lun tilala sigirun waliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logu arufu da haba hon sun huriyo haagan nobanya lida hageir ha mama banya huriyo. Lumadugu hama agasu logu le mehel arinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga, honda ragubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bulan, aniha kati le luba iba duguni. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye be me lehe vesi rubailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri ulogu iye ni lale arinya waguba ihon buwagu. Gumfuli riguti bula ginye luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hon guari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
1: Aba ti lanugu ni pabulu gadri uguri ya hagia. Laruga, aba laruma dagwagadun lungu hama. Yengi, aba lebeluru tempuluru gun. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagya lau ladagara gudun. Dale yebe yarafa li la lagumucho sediweyu ligia. Aba harihini hadagya huriyu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara guagudun ya grigya. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
0: Uwe ya israeli. Idra wahumawa. Aniha ugiri le leibu kubali sunflasu arufu da hon sungrege uriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi lumatuagu templu to. Belugu da lige grige ya ha mama ben huriyu templu rugun avie de flasu sandu tile.
1: Harinya gubai itra ladiga me harihini pabulu uburugu numa tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sun lila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agwena, aba ti harigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni boguditwe tempolo, aba hadoura go ni be na furese. Afara liye be hilagube, lige la chiliru uganu lu gumada, lu ago chagagu ala sun lila na ugurugu Jerusalem. Aba ti londaru ni agumada li sudaragu hama habutigo, aba la chiliru eiba agwena le nyeye habay grigia, da harini gumada hama sudaragu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagudu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu daha kate ilan. Numa kala lidurube. Amu ya goina riguti kate harinya gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigube. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliribu ilu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grigia hilagubu. Ladiga hayabia sungu bai harigi agua rahina.
5: Hilala!
6: Hilala!
5: Hilala!
6: Hilala!
1: Dala ya behadara alila pabulu munado. Aba lariengu lugu mada le houba y sudara.
3: Gayala tinabimre habuma.
1: Aba lariengu gumada lung.
7: Kariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digubi aba mabuchu logo aba na aba lanugu gadri milu guri ya gafara hatnya lido flos magaira wat
1: lariya gati pabulu lu
3: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri guti silisio adiga ba folese inu lu bigiru nina lu nadimuri ha hon virigi
1: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabulu luago estepo aba lichigu seini lo luho buhon grigia lu hamanisho Da mani gali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riyago.
4: Hechos, capítulo 22
3: Nidujanyo, nagubirigo, agamba humay le lumbay nariyago ni hon, no igniyagoa.
1: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riyago hon.
3: Kuriyo aw, sunsuy nagubay. Uburgu tarzu na lobo agu silisia na gurahoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel naturieha, uarati larufu daha luma halurudun waguchagu. Hauchati nasunwa da lun neseribidu lu bungyu tausun na nigi, kei gubeirigu ligabri hadiguni ugunyeweyu. Au, eibaha numutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habu tiguhuriyu lago ruha magarada nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya lago Kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudininya. Gama lumu da eibugay nana jarafad na lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariyagu aba umalale nu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariyagu, katabusa nabureme? Lariyaga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwarabanya numa larugo ngaligia. Aba hanukude dagu, gamalumu magambu hamuti umalale le adimure habai nu. Aba ti nariyagu, kabege nadiga nabureme? Aba lariyagu nu, saraba baibaluagu buweye sun damaskon. Nyeng balarinya gua sun le lumbai badigni bung. Kaiti marihing gu dalad na lumbai buga larugon galigia. Aba harug duni ha numa banya nuhabu dari wachuldino Damasku. Nyi aba bu giri giri ti ananiasi. Gunfuli ti buidu luma le lurudu Moisesi. Buiti hadimre ha sun huriyu ha aga nau banya Damasku luago bu giri ligia. aba lia bianania sarihana dan la chulru aba larara mun nubadu aba lania gunu nidu ha saul ibiha bei barihin larigon lida meme ora ligia aba lefe ge chunago aba narihin aba tilania gunu anu adira ladi buhabungite wagchago luma ge binar lubasubu diruni lugunda luma lubarihin jesusu le richagwa bei lubagambu ni lumalali La diga bichu gubala fe luago Jesusu hon sun grigia. Abahu da gua beime, lea riha bali bei luma lea gamba bali bei hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginu luago wabureme, lun lachibuni bifigon. Danagir budumba yuburgo Jerusalem, aba nidi tempulurgo afuriida, aba la saliragun nabureme Jesusu nun. Aba larinha gunu, furiba yagi, Jerusalem, ofuda. La diga madiga ba enhuriu gasu la le barinha gubai nuago lida flasule abatinaria gulun nabureme subudi hamuti lago nyundu naburi meha tida sun haliglis ya finyati anaha nya ha finye banya buago furisun rugu bai guananya nied na dan le la faru ba esteban hilagu bai le bani gu le meha adimuri ha bai buago gundat na lau hafaruni au oni girubarun hadura gu ha afaru balin abalaria gu nabureme nu bai ba La diga nona ha badibu dise apurji ya hon ha mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apurji ya hon ha mama banya huriyu. Aba hagume seru aguwa reha.
8: Afara hamehi lagu bei, marija tilu la bagari.
9: Afara hamehi, afara hamehi.
1: Kaiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagayi. Aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara. Aba launa ha abeiche luon la dimre ha. Lo la subu di runo ha, kala wago ha gwore ha grigia lo ago itara. Dale grago ha male, lo ha beicho ni. Aba la riengo pabulo lo habu ti sudara le yenbe.
3: Garicha tun saan luon ha beicho ha ba wugiri romana magusera gdenga ha mai?
1: Da la gambu bani habu ti sudara kate ele, aba lidi arienga lo gomada.
10: Bo ni ki bate lau le lumbay badiga ni, romana te wugiri le.
1: Aba te lidi gumada luago pabulo, aba larinha gulo.
7: Inaru ni logo roma na ba?
1: Larinha ga pabulo lo?
3: Aha.
7: Faye itina saragu senso lo roma na na.
1: Aba te larinha gu gumada?
3: Ahe nao, nyei nagura hoa.
1: Larinha ga pabulo? Aba higiru ni haye belube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subudiru ni luago roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegie laguragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subdruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichuguni hagibugia.
11: Hechos, capítulo 23.
1: Aba lariya gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba lariya gu hon.
3: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, lu hagayo ha hayarafa bayanyen luagu liyuma pabulu. Aba lariya gu pabulu lo.
3: Lagayo ha babungyu wagu, biyangwa tigibu buguya le, nyum biyanyen lu bagusera gudnina kei lariya gu ni lurudu, kati wagu bagayo hanuagu, adira agoi lurudu.
1: Aba harinya guhanya imba yalo.
7: Itara liyansa amba nabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiyo.
1: Aba larinya gupabolo.
3: Niduhanyo, ibiti ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinya hain lereru mbungyo, minyera gobei le aguma diha bai bagaira.
1: Keila subudiru ni pabolo lo aguhani gu la sadu seogu hibiri hanya imba ya, hibiri hani gu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
3: Niduhanyo, fariseo au, Hada gnetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
1: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu, aba lafare ne gu adamurini. La diga harinye here saduseu gu luagu masa ruba ya la hilanya lida gnye oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu, ahiti fariseu gu, afinye te luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba harinya gu.
10: Ugrile, uwa tinika ta uribati ladiga. datiga gayara pi abala sifiri o abala angeli adimure habai lung.
1: Wiri ali sigene, darilu la nufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagube, abati lonhania, lisuda renigo, lung, hasagaru ne pabulu, lidage adamure ne lung ya hanugani habion sudara. Le aba ariabo, aba la salira go wabure me Jesus lo pabulu, aba la rengo golun.
12: Manu de daba pabulu, datiga itere ke rungu di bula fen wago ya Jerusalem, bichu gubagi fen wago Roma.
1: La ruga, aba hebelu ruhurio, lidon uorani, lu hafaru ne pabulu hilagobe. Aba hafin rulo inyaragoni, lago meigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu luma hamo wugiri weri gutia hada hurio. Aba harinyagon.
13: Finyu hadua, lau inyaragoni, lago meigi badiwala nikata dari wafaru ni pabulu hilagobe. Guetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu, inyu timatia, amuria huma, luma gumada lu lanuguni hu haruga. Hariega me lu, luagu lu timala, haliguduni luagu durule ichigube luagu habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaruni, lubarage la chiliru.
1: Aba la chiliru katele, labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti gu sudara aba larinya gu lun.
3: Bariba irahun le lumo gumada, anihin kata ilun ti larinya gu ni lun.
1: Aba lanugani habuti sudara lumo gumada aba larinya gu lun.
10: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nugani irahun le bu nyahu. Anihin nege kata ilun larinya gu ni bu.
1: Aba larga duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanugani lun habu guhama. Aba larinya gu lun.
7: Kaba buse rumbo ibarinya gu nu.
1: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
14: Ben luma ya huriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanigani pao luhagibu ginyon lurudugu inyu timate lunege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabahon anyehe hau ginye biyawen haugiri ya nigu Haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilago. Finyuwa yelao inyaraguni ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gweto haranse nyuhanya agura barigunye bona bagi.
1: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariyege ina ligia lun lu maria gula nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haranseru biyan san sudara lu houdi sesariya ebo. Uwara hama irwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Aranse gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi matefelisi lu magadiye. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
7: Luma gintu Claudio Lysiasi, lungu madimati felisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nauna habaibun. Daga maalijebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubi. Dale nasubu diruba ni logu Roma na la. Aba nidi, hau nisudara nigu aba nesefruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala lidiru mboi hon. Aba nanuguni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangru. Ela chiliru labu nagambu logu aharase hiyalan huriyu lun hafaruni hilagubu. Lige lebu bu inauna hani bun frezi. Harinya kadi naginye hon ha ichukume liduru. Lubuma lan haransere le hanibu iluma.
1: Aba ti hanuguni sudara pabulu ke larinyo wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya su lopabulu. Danle hachiliru bay sesaria, aba he derege runu gara da lugu madimati. Derege hamay gine pabulu, aba laliha nugu madimati gara da, aba ti laligu dan ha halia na la pabulu. Danti le la subudirubani, duago silisiya na la, aba larinya gulun,
13: Nagambu badibu, damele hayabi haichi gubaya biduno.
1: Abate lichigu dimure, lo lichigu no Pablo, tido palacio tome helabu no bo Herodes, hao onigirutia.
11: Hechos, capítulo 24.
1: Sengu eyo lariga, abala tilre anania se fadre le intimabe, uburugu cesaria, ho wugurin hadage hurio werigutia, luma aba wuguri, le subudi habuti lu lurudu, giriti teritelu. Aba hayabi lumo gumade mati, lo hishugu luduru Pablo. Dale lanuguni wa Pablo hagibugion, aba lagumesteru teritulu, ichiga luduru, lariaga.
10: Luago bareni, gumadi mati, luha diwa lao darangi leya wagir. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset. Leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage, lichigidi nabwe, hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye, lavia da gudunu templu. Aba lubaiti wari gudunye, aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi, aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu, lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligidini Paulo. Subudi bamugay inarini lwagu sunkatele wariyagubay lwagu.
1: Ariyaga teginye huriyo, buri hayyembanya lwagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lo Paulo, lo ladimureha. Aba lariyagu Paulo.
3: Lausun nugunda na dimureha nwegunye guwa. Bigibugin ladiga subudi nani lwagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balagda ha ahi inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwey gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara gwagda nya grigya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigya ha siyati harufu ni lwagu inalni la ni aba lida gesun kate le hariya gubay nwagu. Ao gufeset nabu. Lwagu neserebidu nya la lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinyaga luago yeni la. Gama lumung afinyet na luago sunle. Buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni gini le hawagu bai luago bungyu nuagu. Luago lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na. Ligibugye bungyu luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibugei amuburi fulasu, aba nagiributu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagaragudun lubungi. Nadugien yebe katein le tempulurgu larigi naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agun asia nyen tempulurgu, uati nyasarago grigia nyen nichagago. Hagia lumba in hayabin arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumba harinyaguni, ahe inihi lubai lunti hariyaguni nuagu. Odi hariyaguni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguaragun hariyaga, hagusera gudu nyadina ugunya loigi afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
1: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itera linya, dale lagambu bali le larinya gubay Pablo luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge inaligia.
13: Nagusara gudubay uguri le, dame le lachili nugumadi lisias.
1: Aba ti larinya gufelisi, lu habu ti sudar, lun lasigiru Pablo danwayo, gama lumon, lu furangu la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latilere felesi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu sesaria, aba lagura gudun luago Pablo lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bai Pablo lun luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni ungu, Luma luago ti weyo le lumbay lagusera gaduni abungi sun grigia. Aba la nufu de dago felisi, aba la rinya golon.
13: Bye bye. Damele gadani na naguare babuago.
1: Agora batia beginha felice lo lichigo pabulo senso lo ligira gaduni. Ligia, da meme lo boi wahale luago lo layano haluma. Seguti bia irumo itera. Aba te lagumo tio laguma de hafelice. Aba larga duni porosi yo feso te lobara. Kaiti busin la felice le redero buido hama hurio. Aba ligiro ne pabulo danwanyo.
11: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iru weyu larigia, aba lamuda irun sesariagia lu uburugu Jerusalem. Aba hatilren habutigu fadirigu nyehen hama hurio, ha werigu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la la denru wa pabulo, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
15: Ligi ya luo tilubai hodi hawaeri kutimaba nya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya diga li lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa haluago pabulo, dala lebele rubai pabulo, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduro le hiriti, gama lumo siyati harufuduni luago inari ni nale heriyago bai, aba ti lariyago pabulo lida ladimure haluwe gye guwa.
3: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templo, ni lung uruwai sesaru.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama hurio, aba larinya golo pabulo.
15: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi buyein.
1: Aba launa wune pabulo larinya ga.
3: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyein lubay lunti la nagusarun. Kaisi basubu diruni buidu, madigun gidina duru hon hurio, ayinadigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagubay luegine, mebere seguntina nowe. Ain uwa lubai nikata lan nainaru ni lida sun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun lederege runina honhuriyu, amuria tina lun uruwe iguanarugu la agusera gdana.
1: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lanigu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
15: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gdabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei rei dei habai fiu eio nhei. Aba labahe dagune Fesito luago ti lagusa ro pabulo lu uruwe Agripa, larinha galon.
15: Anihe aba ugiri ligiru Felis dão eio ya. Da le Jerusalém nubei, rutinha habutigu fadrigu hama ugiri em huriu eirigu tinha liduru negibuli. Amuri hatinha numa lu nasia durni. Aba narinya guhon logo magaburi lani luru du romana lun lasia duru aba grigie lu oweni marihi galanya haichu bae liduru ligibuyi. Lu ganyara la ladimurha luegie guwa. Ligia, lida lubai haebi ya uwara numa mefere dulutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichu gu liduru, marinya gutinya ni kata logo lida gile ibe wagu bae naritagu. Leburi kate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bai, lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei, aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba ti larinya gu Agripa lu fesitu.
16: Gusen ti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba larinya gu fesitu lu.
15: Bagambu bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habutigu sudara hama wagiri ya uwerigu ti enyei uburugu. Aba launa ha fesitu lu agu pabulu. Aba larinya gu.
15: Uruwe Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. adimare hanya sarago hada ge huri uri banu lwago dando Jerusalem kai yasa sare ani anya haguari ga nu law sarago eregu lwago lut la lome gamalumu lagano nu kama madugut ni kataluti la faru hilago boilwege ani kai tiligia gwanara gla amure habai luru e bala augutu sesara gusara gdei nu na halilu kai tiwala ni katalut na birhanilu augustu logo ugrile ligia nanugu bali higi bugiyon bigi bugiyon timoro ya gripa lu balg daguni ni lam ga kabala na birh ladga garabogot nu lu no na ha badun ruti maria gugau kala lidunube
11: hechos capítulo 26
1: abatilarin go agripa lu pablo
16: Gayara tibadimre ha buegi ngua.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumestero adumre ha lariyaga.
3: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi ngua bigibuge. Uruwe ya agripa, lagusun kate lariyaga hamalwe huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri ha bai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Liha ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Lagu lasara gdubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bai duhanyu le hadiga wagun bai lirahin Israel agura batinya harigini lagun fliru dimuri le. Ligia hahu duragun bai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum urue agripa. Kasa wagu mafinye habai lau gajara la Lasara gudu ninya bungyu hilanya? Aogwa naregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichu gubay habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hadange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan Sufri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna agu gayegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, leherenun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badigi nyate uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba larinya gunu Jesusu au lememe baiba habai saraba rarama ba ladega narufu da gumbai nungwa bun lum beseri bidun nu lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nona habu gueto nona hanya dibu hamu lu befege chagduni hagu lu hebela haibugun lida luburiga Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hama muga nuagu. Ferudu na wala muga hafigon, ibihi hama muga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyo. Italalinya lubaiti uruwe agripa, abana digini lelarinya gubay Jesusu nu lida le la salira gumbay nu. Furumye abana purchi ahon ha damasku banyo, aninyega tina hon, Lunhasakari halida ge hafigon, lunhagiri budun lubungiu, lunhadigun kate ibuiti, arihua lamga lagu asakari hadun la. Lariginya, abanapurichi hani, kate imemele hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, abahalugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu itara linya gajara la nasiginu ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai honsun grigia dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya chilulumun orale Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loile uago bai lariga Moisesi hama profetago luago la susere dubala luago lunti la meha la sufri rubala Kristu luago larigin la melonwe ligia bala furumia tiasaru tihada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi Lagu gine lichu gubaila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kata ileburi lida la dimur ha loegi egua. Aba larinya gufesito.
15: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
3: Malilu tinao, gumadimati, inarini le narinya gubai. Aniha urue agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lung Jesusu. La diga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profeta gu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lung.
16: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itara ufurese.
3: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamarigu buwago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinye gune Pablo katele aba lasaro uruwe. Sara ginye gumadi mati uwara tuma berenise hama sunha yuba yanyeyi. Aba hadimu ruyengia lu hadimu reha luago katele harinya gati hamagwa
16: Wugirile madigin tini kata le lunti lafarun hilagu belwegie mon lumuti ni ibini lerederu furisunru
1: Aba larinya gu aguripa lu fesutu
16: Lunhamuga mamuria hala wugirile lun lagusara gudini Augustu Cesar gayara tihamuga ligira wagudin
11: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Lige gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliru sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo, laulene guga watilira ligibuge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watiliru lido aba uburugu giriti potubuiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afayaha ni baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubali ya Pablo lariya gahon.
3: Ariha numuti lagu denchaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feidi mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariya gubay Pablo. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lulasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihe barana luwege nuru luma suwede. Kaiti lagumestaru suwede afu hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyaso, aba tihaudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi, aba lagumestaru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuganiwa. Aba wasigire loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Larige wiyuru no ugune irugu, aba lasigire gaduno wa gulu de tabuge ge ugune lu haguru no, dere bugu tamuga. Kaiti hanufu de bai, luwe wodi adagara luago sandala le giri bai sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho, lu haha buguana rugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluri ba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabu luwada, aba lariago.
3: Wagirinya, arinya gatina yebehun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichile. Ani feridi wamai walagu, gamalumu gagura sukuma uobe niaba lidage obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungu yu angeli numu ariye buto. Launa ha bungu le naburemi. Leginye umba ineseri vida. Lani ya hari angeli ligia nu. Manufu de daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba le sefure nye bungu yu. Suha tida ba yegune. Buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei. Laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luagwa aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa uluagwa weyesun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragun madulugu luagwa chilirina wanya lan luagwa muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufu de luwei habugushu, luago dudu, aba haguru gadru onguru tiuna ge ugunem. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asaminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatira ge ugunem. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugunem. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, laringa hong.
3: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba lariengu pabulu hon sungubay, luhegi, lariengu hon.
3: Diyan dimasi gweto lumage marumugu huma buidu, maigi buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefuru. Choro numuti hun luagu uwa bainla ni yaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ni pabulu katele. Aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungu bai. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Dante le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu baranahu, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu lenyei habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranahu. Aba hasilekiru ni fagayu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestaru abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yabe habuse rusuda ra hafara guni ya dengrite hilago bai luwai hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubai habuti suda rago, la sefru ni pabulo, migiru ti lu hadugu ni suda rago le haritago bai. Aba ti lariyago, lung la hachuba rago ha gafuli hadibaya, barana hofrumia, lu hachilri muwa rago. Hame hibiri, haudi me ligibu wago burifulansu, luma buritife ugune, itare le hachilri sungu bai muwa rago sefonyo.
11: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu de wasun wagi la rubea. Ligue wasubudruni luago malita la liribei ubohu ligia. Buiti hoser no grige ha rano banyen. Aba hafurago aba onwe buwato kei di liga lubei. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagi luabacharago. Aba tilabuda ha pabulo wato mabait. Lichugu yenye bewatu rugun. Ligia tafuri do aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
17: Moso aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabuse eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batiyanyebe sungu bai lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bai. Lili wago hagura baha, dale harihi luwago masusare dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumeseru ariyaga, luwago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba ugiri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wa sigiru ni waweyesu. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun waweyesu. Larige iruwa hati wawulu wago bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen ilu wago bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libiya maweyo, aba wachidre lido liriru udele giri bai posuole. Yeni wadarire atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adengrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
3: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luaygi. Kama lumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau giringiri le.
1: Aba haria gulun,
4: wagia, meresi biru gidi wa niaba gara dabuagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kadega subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile le lani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi lula fiere gudunia lagu Jesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bei profeta wu. Hibiri afiyate lwagu le laringa kubay pabulu, hibiri mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagume staro nyudugu, aba te laringa kubay pabulu hon.
3: Lige laringa kubay sifri sandu hon wagucha gu lida nge profeta Isaías. Baiba, baringa me hon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bay hun, ka lalila bay le harihubay, ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, Murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanige. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banyahuriyu ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubay pabulu yitara, aba houdi gwa huriyo, adimure hei na hamagwa luagu kata ile. Reda iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuri tihati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
18: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
3: Anaha au, Pablo. Naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa gya nauban ya uburu Roma. Aba eseri bitu tilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma gye binaru hada gye profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida gye wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lira la bungyo, lau lueiri milagru le la digube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbei laguara bungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. Naburihen lubai tihun, Huguya lea ganao bayu burgu Roma, hahinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu, Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun na nigi apuri che yuganu lagu ti lirau gefenti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun na farenha abiniruni meme le lichugu bay lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lungine wichu gung gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyo. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi ibidi ya gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, Ladichara guagu de ninya bungyo grigia ligibugin. Lau hafinyeru luma ge lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyo.
19: Ladichagua bai, lau lafinyeru labaga di duba.
3: Ariha muti luago abriha la lanari me ligani bungi o cielo gne, luago hafigon, luma hariba, sun grigi ha, migri ubanya lun la subudirunu alinaru bungi la dega hariba. Subudiha muti le gayarabe la subudirunu o lago bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da lali hon. Le marihibe luago bungi, gayarati la subudiruniva, la ubricate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagumeserun ubo, luago.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
3: Guafu. Gaduru

0: Loga baveju, dan lafri ni alboi Jesusu, labu gua, nyinya nulani disiplu gu, diseru lui, abalarinya gu hon.
1: Italinya sa harita gu guru gu nuau, katana sa segon hagia.
0: Abaharinya gu lun.
2: Anya hengarinya gu tia, luagu huan lale, abadi sei habai buguye. Hibiri, arinya ga Elias. Anya henginye arinya gu tia, luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
1: Agi huguye, katana gi alida harita gu.
0: Larinya ga Fedoru lun.
3: Kristu, lelon habai bungi lun la salvarunia girigia buguye.
0: Abalarinya gu Jesusu hon. Lau erego, lumarinha gu hamani kate leni ka un, abalarinha gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanego bet na uguri ya weri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruwa ta tinha liluru do Moisés kai ni kata, na faruwa bo hilago bay, aba menasaron lida ge owe ni luago luru wa weyo.
0: Larigien, abalarinha gu hon sungu bay.
1: Le busente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa, falalan radega le abusen rute le sefru ni libagari le feri dirubai ahin le feri diruti libagari noigi le sefru bai kagi hola longu riga lagan ironi sungu bau ahin e feri dira o laguni chegon la longu le anuga ti busiga no nuago luman luago nerero au le uguri garo urgati ni busigari badina gi lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunugu chi hama angeli go hasandu bai ni narun hau luaguanya hela hada ge haya bonyo kwento Mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigen, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba avubu afuri idalu bongiyo, barulumu ti Fedoru, Santiago, Luma Juan, Lumogo, dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuginia ha lumabain. Dale adisa dainanya, biyan wuginia hagia loi Jesusu, aba laringu Fedoru lun.
3: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedoru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duwairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwairi ligia.
4: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba humei lelubai gui.
0: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti katile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboy luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
5: Maestur, flesa hiabubanu. Ariha bai nirau le ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loweha, afriha ligia hakuto liyumlu uginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu. Luhasagaru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba ti. Atri bai saadan nenederu huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafinya ni le hida bai. Baru bai bero nyahu.
0: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi. Lau lela degu bai Jesusu, aba laniya gu hon lani disipulu gu.
1: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, au le uguri garau ergote, aha burugu nagani.
0: Uwati gu faranda hamani disipulu gu, le laniya gu bai, la dega darunyo liya hasamina, lu kate ile, ani hanufu detinya, lu harinya gulung, lu lafuna guaga deni le larinya gubai hong. Abahagume seru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gutima bai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abalarinya gu hong.
1: Le resibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine le una habalina. Lelu baiti unu bugutima bai hida, ligia wiri gutima bai.
0: Abati larinya gu huan lu Jesusu.
6: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyei.
0: Dan le layara fa dubai, dan lu la nagani wa Jesusu sielu. Aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gile luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
6: Wabureme. Buseti busa lungwa muri ha lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumu chu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama ni abia aule wuguri garu wargati aguni chagwe ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu geina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihi lumuti bidi.
0: Larienga Jesusu lun.
1: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule uguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larienga ya Jesusu lun, aba.
1: Falabana.
0: Larienga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafala runibu.
0: Aba lariengu Jesusu.
1: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu tilaruwa inhabungiu.
0: Aba ya tilariengu aba lun.
8: Nambure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebya yoro gonhonha wabi yebanyo.
0: Lariengu Jesusu lun.
1: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidunti lulila na me laruwa inhabungiu.
9: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue kate ile, abala nua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abala una hania lubarun bian bian, lidonsun ageru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo nadagme itinye. Lige lunti lubai hamuri haluma bungi lulona hanadagme itinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga huma gua. Ni senso, ni gaidi, meredera gung huguya me ayano ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumia, ariyaga me, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigia hinsi habuti lu darangila tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubei heresi birua. Hou humei me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati nadagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, damele hashilu lulidon aba ageiro lenyin lumuti heresi birua, hou humei leishi guti hon. Arida guagda humanya sanditia hanyintia, aniaga me hon lila na flasu ligia, jarafa li laruin habungi hon. Ahun hashilu lulidon aba ageiro lenyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, harinya game, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu duni hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa le la laruwe habungi yuhon. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Ladiga lunhamogo uburugu la tiru o sidon ladiguwa buri milaguru le adugu bi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadagragun ludu lumahanyuru lida baligi. ahi huguya lida me luweiri agusaruni weiri timabui habai chunua sugu haugurigi ya tiruna hama sidona. Buguya ti uburugu le kafaru na umu arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo la rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri sieluagu larua iha bungi yu.
1: Le agambu tun agamba lumutina le mahati lagambu no mahati ginya lagambu nina ani le mahati lagambu nina mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
0: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia lidage hako yesu lau ugunda ni ariye gina hagia.
10: Wapure me ibi ni sifiri gu uribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri
0: lariye ga Jesusu hon.
1: Aha ariha numuti ligabri leigo du mafia sielu gine kei ama labiri haniga subudi humai lubaiti lagu ruhad nala ubafu hun lunhadugaragun heve aguru lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon lausun lira magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatia gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyusielu
0: lida ora ligia abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu
1: ruti na uweirigu ni buu nugushin bugiele labure mesielu luma mua ladiga aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya ababafuna kwagudini honha itarabanya kei irahinya aha nugushin ladiga itaralinya babu senroni derege lali nugushin son kati inu uwa te niyaba subudi habuti kata na la luwaidigi ya nugushin uwa te ginya niyaba subudi habuti kati ya la nugushin nuwaidigi ya hama haa untia na bunsera na subudi ragu duni.
0: Abati la digi ragu adimure ha honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladiga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwai ku hama profeta go abuse runtia yabe meha harihini le harihubi kueto. Gama lumon marihi hamuti. Usentia mehe ginye yabe hagambu ni le hagambu bi kueto. Ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
10: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini bagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi abaliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinya ga.
10: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi. Tausumbu wani lausumbere. Luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniye gu Jesusu lun.
1: Buiti baunabun. Ahi badiga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
0: Keiti buse la arufuda ateligia. Larufuda ni lagu buidu la lalig dahan. Aba laniye gu lun Jesusu.
10: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati launabu ni Jesusu laniye gu lun.
1: Nyenye aba uguri araka chuti Jerusalem gen lun uburu gu heriko. Lagu luwe yesun. Aba harga duni hiweru tiyan. Aba hiweru hani sunle luma bai tumala dauragun. Gulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme umaligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiyan. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabin, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwin. Aba laguraguni. Aba lawari ragaduni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiruni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichiguni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibai uguri le, ahabu agastar amu lwe le nichi kubai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Abati lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu dubalin luago libri la le uwebi liwer hoa li dan barita gun.
0: Larinya ga lun.
10: Le gudem he bubai lun.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba, ani ligia memela badiga.
0: Abala sigiru Jesusu luago luwaye sun. Aba la chile lidon aba lire re fulasu, lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, Weriti teteniru lu tubere segun abatariengu Marta lu Jesusu.
11: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun lu tidara gunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinyaga tun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin logo sarago kate. Gamalumon, aba argin kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kate ilia lubo imagida rumbo ilatwe.
9: San Lucas, capítulo 12.
0: Abahondere gusarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, abalagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vihumati ya lwe halebi ni fariseugu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa tini kata darugwa tilau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubilabu gen luburiga, lagam buwa balida la rugonga. Leharinya gubaidarugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu da dun hawai grigi ha gabafu ban yelun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Nania gali hon kala huwai lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bai lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe la hanuhu da dun. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu biyan gawanu. Lausun lira ma buli induti bungi yu ni aba hada gen. Ahin ti huguya, ibi ni idibu le habulugu bai abahu da lali bungi yu aba aba. Manu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginye luago nani gu hama hagibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubay hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginye hagibu ge lani bungi angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewer guti. Gayara ti ferudno wala. Aha ile anaba gu tisifi risando. Sinyati ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno oura lun hadimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
0: Aba laringu, aba hadage grigi hagiya lu Jesusu.
8: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
0: Laringa Jesus sulun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya faringa tihida.
0: Aringa tigien itara.
1: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichigo hempulu le hon, laringa.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati laringa risiti le lungwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringo, subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba ha luma sonle numa baitida. Aba meti naringo nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kate areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gama luma laringa bungyo lun. Uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani sunle buma bayarei danyo, kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumo gudeme tiligibu gya bungi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinya huma hon dunuru. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia heigi, lausun lira, hau idalo mutia bungiu. Mebegi timato ufunagia sigu haudu nuru. Uwati ni aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba aura laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadiheri da luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako, ani lausun lira, Kei narinya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, me wende tunti kei aba lida gien. Ahin ti itara linya lubai, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, hugia digame samadora kwagu dun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kaba la heiga, ni lau kaba la hata. La diga lirahanyu ubo le, Larigi ya nuburi kata ile. Ahi hugu ya. Ani inaba hugu chinle sobuti habube ilu sunle hemegirubay. Alwa haume ilubay tiha laruwa inhabungi yufurumie. Aba melichi guni sunle hemegirubay hong. Manufu de da huma lubay ti nirahinye. Lau sumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni laruwa inha hong. Alugra humile humate. Hiji ke mele begi hongu demetin. Lau lira. Adugu yon laga isensu toma uya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata siyelo. Lenye lube isinyalahe belu nuhibiru tiyan. Uwa hagee hamuti rinye ilu haigini. Nariye gubali len hon. Ladiga len nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampon. Luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi hayubu dirilida ge aba mariye. Luhadaru ni bena luba. Leora laguaron. Ulese wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwanyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya lwagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwanyu, ulese wabanya musu hagye. Subudi humai, lwagu lula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwanyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
3: Abati laligi dini Fedru Jesusu lariye galun. Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
0: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
1: Nufurumi agwari ga ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru be liyubu dire lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudini ya lida dan. Fulese wabi musu lela dari rube li yubu diri agun flira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nyanaren hau, luago lichi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ha bubai lun kala la busen rubai liyubu dire. Ani maran seronti ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun. Aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wai rubai la bai chun. Le unti lichigo wa gibeti. Gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien la riyan ha. Gibeti ma bai alugu ti luma gien. Niyabia adona kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga durungu wali la watu ligie. Lunti nasi guna luigin aba onwe bun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa una nugu bui. Lumagi ya kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
0: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyegu lagu lahu ya lahuya, anilige asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyegu lagu laro gadala, anilige asusereda. Biangu tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidin ya lubai luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisu rugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bo la nyegye, darayi ba fayiru ni lagu mohon bigawa nu.
9: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uida go lu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, lu hadagara gedunwa, lu bungiu. Aba laringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ng Galilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, nariya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hoa kubaginye son huguye. Aki ya disi vidi hagiri ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lo webi hawago. Harita gwatun luagu weri timalan hadunu suku haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, nariya hne hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau daguni Jesusu hemplu lehun, lariya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahi ginye tubai, madariti ni kata tuwago. Abate la rinye gondole onigiru bali lichari. Ariha basa, uru wali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwago idibuto, madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luwago nikata. Aba lounabu nile onigiru bali ichari, aba la rinye gond. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uwa muwa luwago ntugudi na awoha au metao. Hafu kata gindu itara, ahu magindu aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali. Nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriu, nyi nyuti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia, sinyati tasururu ni mulusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun lariega tun.
1: Wuri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasururu. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, aba ti lagahindu tabu ti templu, La de galarita guagada no Jesusu, de da lue yuru emera guni. A balarinha gohon grigue hanyi banya.
12: A nia sisi weyo lida de mas lugayara la luadi de marino. Yubi huma lida sisi weyo legia, lulagara ni honhu. Mama lida lue yuru emera guni.
0: A balarinha guabure me Jesusu lum.
1: Biangua tikibu huguya le. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu, lunhanuguni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dego wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida lueyru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atin lau kate werigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagu nubai aba wuguri li shari rigu, aba la boshon, aba la weri tun dari lun liabin lun aba abai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu bai gayana la noushagu ni laruwa inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahe na ligia, lida burisun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgira. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
10: Nabure me, mibe desa halu bay hasalbaro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lida gen. Ladiga kainarinye gu ni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri. Ugele bogu dupei hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, laniyaga me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinyaga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, laniyaga me. Harinyaga nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun hugele dugubi uribani. Ligia bahayahu waha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida laruwa inha bungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwa inha bungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseugu, aba harinye gulu Jesusu.
10: Bai bayagi, nadiga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinye guhon.
1: Hei ba, harinye gamelu uguri bibuti ligia, ugunye luma haruga, nasaga hasifiri guguriba tinha hadagin agarigia, areida guagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuwayesun ugunye haruga luma larige haruga. Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
0: Aba layahum Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na. afara gua humanya profeta gua. Chamu gua hugaya dubu hawagun halona habanya bungi yu lau uganu buiti yu hong. Saragun yung weya sun nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu gya taruna. Mahatun. Igra lahatun bungi yu. Ani nariyane hun lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gun. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
9: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu, le emera guagale, abalidi Jesús eiga lubien aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesús, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene, abati lalgadania Jesús, arufudatien liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
1: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadni, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gu hum farise ugu.
1: Furume guarigi hidangia, an egu de lilugu bagasu, o lilugu la burigu lidan aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru benyengia furese.
0: Aba hasin lugu hongua, luhona buni. Dan lelarihi bi Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya, aba lariye gu hon.
1: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu haboy lubidon agay ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutimati boy. Aba me liabi le amisuro habalu, lariye game bon, rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
0: Arinya gatiginye lugu girile a misra habali,
1: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badega mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiru waha, damele hasaro harichagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
7: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Abati lariye gu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni, abalona ha amisra ha sarago grige. Dale shiluhali ore lun adineruni, abalona ha nilumuso ariye ka hoa amisra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gu lagu sinyala haudi. Darin ka furumieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi Darin ka aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulesi inu ferud na bana sinyati nidi Darin ka ya aba sun liya na mari idu ligia sinyalu bay nidi dale lagirbu dubay musu aba labahu da ni sun kati le lun liyubudiri aba di laganye du liyubudiri aba Darin ka lun musu Bai balida sun uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinyako banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulu le yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani hameme ko ubaru abati lari ngu iyubudiri lu musulu giya bai balida sun uma bogu din loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne sun ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba Ladega narinya hane hon laguwa bai la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
1: Sinyati nani gu bai la le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manuguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagastero lularihe ahen kabahu bailubailu lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gien me la sinere y watagi managumucha, eher hapa ha arihubani lao, haniega me, gumese te wuguri le ama watagi mano, sinalumuti agumucha. Ahi la uribu ha lubei ama uruwe luma amo uruwe, mafuna gen yuruti furumi alun la saminero, ahi nga yara bay lubei la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bay wain milu. Ahi tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo, itala linye lubeiti, furumi gwari hitagin, le mignuti sun le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gamalumo, ahi leferi dira lubaso wa, kabagi ya uu hon la, mabwidu halime nilo labu na wagu nadu lida, nilo labwidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
9: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigin Jesus hon la ni disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gien aba luni rilumege, aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la ou nigru tiligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun liyubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wagu bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le redero ou nigri tiligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la niyubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi garit nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi mayihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali liyubu diri lunha yabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate, larinya galon. Atri nyemba duwe runi niyubu diri. Aba larinya gulon, duwe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru tiligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya badue ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habigarada, adiga ba aba luagurugu gaduru wein. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau aunigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
0: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
1: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboaguna, lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunfli bay lidan le mi bebay, gunfli bay ginyan lidan le gi bebay. Le marishara ku bay lidan le mi bebay, marishara ku bay ginyan lidan le gi bebay. Ahon lu bay ti ma gunfli yon lau buri irisi ni le mama bay ti ma ti le lani na ubaw le. Kabagi afinyera huwago, lun le derege ron irisi ni le ti ma ti le lani na siye lo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfli yon lau ha mege amo, kabagi ichige le hani guanar gu hun. Sinyati le servi don aba grige hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanige me le aba kei ni kata. Sinyati le servi dun walu bungyo luma lun irisini.
0: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsye la sensu hon. Aba dilariye gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga grige. Ahinti bungyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanig bay grige ke kate uweri ti linsye hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumo li dani huang, la purichi honya uganu buiti le lwagu di laruwe ha bungiyo. Ani sungurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene guti mati, lun lagumu cha gun sielu luma ubau, lubara gen magunfli run la, aba letera lida gen li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, Ladugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gine agamari dutu aba wuri to igira gwaru ladugi nye gine agabarahani.
0: Ariye gati gine Jesusu.
1: Nyinyi meha aba wugiri risiti. Dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu haweyu ladinira gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gine aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagia lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida fulasu lenyeha behi lanya, abalinyuru ni larihi, Aba larihi ni Abraham dice guía luma Lázaro ñu loba guía. Aba ti lagua regun lariñaga. Nugu si Abraham, gudeme na bu, aun habu Lázaro, lula dudra guduni ligi bulu habu lau duna, ñu bi lamu ga edere tuagu ni ñeñ. La diga na sufri niya saragu li da watu ke metile. Aba lariñago Abraham lu, nirag, harita go ba luagu buidu lame ya da bu li da ibibagare. Ahe lu Lázaro, uri bati meha da, gueto, buiti da lu ya. Buguya a sufrira. Bogu digien lui lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busentin haudi yagien lu nyehin sinyati. Ni ha nyembanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi Abramo. Lu bona hani Lázaro lubie nuguchi. Anyahin sengu namule nunye. Lu ladumere hahon miyabi hamamuga gien lidon fulaso lani na sufriru nile. Aba larinya gu Abramo lu. Anihin le labur habay Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulaw. Aba luna burisiti larinyaga. Binaru nuguchi Abramo. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga. Larinyaga Abramo lu. Ahin maha habay hadugu gasulaw le larinyagu bay Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lu lidin adimure hon.
9: San Lucas Capítulo 17.
0: Abalariengu Jesús un lani discípulo gu.
1: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo fugia bu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamu galu. Lula guru barana hon lau aba dubu guranyu lua guligi na. Sigulau lafiko gudun aba hada gen nyu burigi nye banya ha. Gouni ki huma lubaiti. Ahin adiga bamule obibu kanya uribani bu. Weri di bai. Ahin asakri ha ferudu na bai. Ahin adiga uriba ni buon sedu wei asu lida aba weyu. Sedu wei asu liabi aringa buon luagu asakri ha lila. Lunti ferudu na bani.
0: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme. Ruba lamu wafinye.
0: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
1: Nuhamuga nihi la murunsera afinye ni hida. Ibi dihamuga nyurere la. Keisi aba tila mostasa. Kayera tihamuga haringo tu tidibu webe to. Gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamoga. Anihe funagi aba hida gie ayengu tilu lumusu, danle lagiri budon arabu gie, larige lawo ha, olu nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayengu rikubi lu, aranse bai neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilun. Uwa, uya ginyati, dame laso lun hadugu nile uwagu bilarinyago bungu yuhun lun hadugu ni, lunti harinyago, musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
0: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, abalasa gudu labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugurinya, Gawagu tinha lepura, lubaron. Aba herederu disse loi, aba hagu oragun lun itera.
5: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dale la lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
1: Heiba alhu da guahon guahon fadirigo.
0: Dale houdinha lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale larihi bailago areidago alá, aba lagiribu du lenhin lubai Jesusu, adimure reina buiti lago bungiu, lau umala ligereti. Aba lahu drogun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilariengu Jesusun.
1: Ma disi nya norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Aba tilariengu lu wuguri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wula diga pafinye.
0: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera la rui habungi. Aba larinye gu hon.
1: Dame le lagume seron larui habungi yo. Mari hii bai. Mari wa gubai aniha o anigita. Ladiga lida linari kate. Anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Aba ti larinye gu hon lani disipulu gu.
1: La chili rubada. Lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo. Masusara dubai lida adan ligie. Larinye wa gubai hon. Aniha Kristu ya. O anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itera ke larihin aba labirin haniga luigin aba luba sielu. Lun luwagun le aba, Itra luba damele nagir budun ubawagun awle wagiri garo wargati. Ani lunti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagiya me gurigi halani na danle nao. Kemi hala suseradun lida lidani noe, itra lubagi hala suseradun lida burime weyu le niyabigule, awle wagiri garo wargati. Dame haligiya, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahanya luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, aba hanyara da gun sungu bay. Itra luba ginye kei la susere dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi guginye sodoma, aba labur ha watu ke meti luma sufru siyelu ginye. Aba lafara guninye sungu bay. Itra luba dame le niyabi awle wuguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bay toy luba, Ahe anihi lubei lumege munad me belura la sagare. Le grigele arabu belida aura ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubei tun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari ya ubogu, le feridi rubei. Le feridi di libagari ya ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Na rinhane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia grige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, tanuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu, lanuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galu.
2: Haliya basa la susede da kate ile wabure me.
0: Lariye gahon.
1: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondara kwa wadubi.
9: San Lucas, capítulo 18.
0: Abalabauda go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri dun lubungiu, suwanda, me feidi rahamamugai, hagura sun, laniega hon.
1: Yenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, mine belinya bungiu lon, me bene seligia launi aba gurigi, nyenyongi aba wuri lida fulasu ligia, hila meha tumari, sagwayo tidi lumon agusere goduti le, Lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma batagani. Luago sarago da, mahati ebe leteni rutun. Larigien, aba larinya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe la mga tiabi gumuli inugurasun.
0: Aba larinya gun Jesusu.
1: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, Ayumra gutinye lo arye bu weyugu, lalu du bafunagi ye luba launabu niye. Nariye hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon, ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budun awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ru bafunasa afiye ni hada gurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richagu uhama legibge bongiu, anangaya amu gurigi ye kei nikata, lariyega.
1: Aba hodin biyan wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina biyan weya su lida di maso lu nagunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le beluritu nubun. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba lerederon dise. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelon, le luwenu luna bun lanangu lungu. Abo hirigulei lanigu wa gulau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladigalea nangu ti lungu wa weiri, unabubei lanangu, ahen le unabubei lanangu lungu wa, Wiri bila nugu.
0: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu. Ta leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain hahonha ananha bali ya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma luha yabi irahi yunumo, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahi yun, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti larui habungi yuke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
13: Maestro buit, Kalumbu ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
0: Larinyaga Jesusu lun.
1: Ka wagu barinyaga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti kumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni haba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Larinyaga wugiri ligie lun.
13: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalarinyagu lun.
1: Mega gili aba kate lomba dugune. Alugura bai son le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile. Aba liru dagun. La daga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinyagun.
1: Hene gu te lunhe belu run rihisi tiyan lidon la ruwen ha bongiyo. Mene gu tima te lun lasigrun aba kamayu lidage luhunyo aba agusa. Sigulaw lebelurun aba risi ti lidon laruwe ha bongiyo.
0: Aba harinyago ha agambu bali.
10: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Larinyaga Jesusu hon.
1: Le hasin yorubay gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
0: Larinyaga feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lun wa falarunibu.
0: Aba larinyago Jesusu hon.
1: Ninaru hao, luago furume warga lan le igiru tu loba o laguburigo. O libu ganyano, o lamuleno, o lumare, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasielo.
0: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
1: Weibuka Jerusalem kweto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banye huriyo, Ehera banao anaba hamana me suegua habai chubadina larigie aba me hafaruni na hilagu bai gamalumo na saru balidange owe ni luagu luruwa weyu luya na bagari don
0: wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem ibidie gubai ti hon kala wagu la dimure ya hon darugu wati lanichi gu kata ile lania gubai hon danle achil reinali Jesusu uburugu heriko Nyi amba marihiti nyun laru uma amuriyaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri saragu girigia aba laligi daha ka la susere bai. Aba harinye gulun lagwa niya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
8: Jesusu, la diga wa gudavidi, gudeme nabu.
0: Haluba luba banya, aba hadain halun lulama nichu ligia tuma laguwa raha.
8: La duga wa u Davidi, u deme nabu.
0: Aba ti la rara magu Jesusu, aba louna ha anugei. Dan le jara fali lun, aba larinye gu lun.
1: Kapa buse rube na duga bon.
0: Aba larinye gu lun.
8: Nabureme, buse ti na narihi.
0: Larinye ga Jesusu lun.
1: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichigay na uwerigo ni lubungiyo, sungirigia, ha ariye gubali kati le, abagyan hichugo uwerigo ni lubungiyo.
9: San Lucas, Capítulo 19
0: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyeng abawaguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuro ti lugub, ani gibeti agarige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuag aba tidubwewe, si komuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
8: Sakeu, lariba fresei, la daga nuti nereda rububi ugunyei.
0: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubien la ugundani. Danti le harihini hibiri girige kate le, abahagume seru adimune ha, lagulidi Jesusu eredere lubien abagafigouti. Abalarara mu sakeu, abalariengu lun Jesusu.
14: Nabureme, nichika lamida le numabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo girige lawa yera aguni, na ugu yigidiba gadri waya susigu laulu.
0: Larinyaga Jesusu lun.
1: Seluhali asalbaru ni tidong muna tau guye. Lugundu, la diga wagungi ya Abrahamu buguye. Ligia niabi beyu bowagun aule wagiri garewer gote, luna lohania, luma luna salbor niya haye beferi di hanyabanya.
0: Dale anyahan lubay grigia, agamba hen larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hen puluhon, ladiga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dale.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: ¿Nyeñaba?

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kini butu boy, arihan. Hati lubes na niko, hamagrigya hanya, arihan ya bali amuri ha, abahani ako.
2: Masa niha lenya ha anyuru boy amuri ha sensu.
1: Nyanya no arihan kutiha.
3: Aha, ligia.
1: Haria ga hebiri.
4: Mama ligia, lenege.
1: Aba lariya ko wugri ligia.
3: Aha, au.
1: Aba ti haria gullo.
2: Idalia ti ariha di bulubai.
1: Aba lariya go hon.
5: Wugri lagiri be Jesusu. Ligia dugu be musu bari bari mu. Aba lahuru duni logu nagu. Aba lariya go nu. Bai bali da duna lagiri be siloe. Aba me bachi buni bigi bunyi. Aba ti nidi. Lasuru no chibu ni nigibu aba narihi.
1: Aba ti Harinya gullo
2: hakegi avugiri ligia
1: laniya ga hon
5: ibidi yatinu agaila
1: aba dhanang ne ugiri leme hamani hi bai hagi bu fariseu kai tili dala lui remera ku ni ladge Jesus bari bari bulle au bai lari da gwag de mani hi tiligia aba gi hal gu duni fariseu gu ugiri ligia idali la gayar hali lubai lari hi aba laniya gu hon
5: Aba lichu gun baribara mu logu nagu, aba na chibu ni nigibu gwento arihadin.
1: Aba tihaniya gu hada ge fariseu gu.
6: Le wugiri le adigu balikata ile, sinyati launag le la bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera agun ilu.
1: Haniya gati hibiri.
7: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahinka figu ulube.
1: Aba lube itinye ila fani gu hada. Aba ya haligu duni le meha mani hibe.
8: Age buguya kabarinya gubi luaga buguri le kaisi buguya lubai lariha gudube.
1: Aba lariya gu.
5: Au, narinya hanye, logo aba la profet.
1: Mahati yebe fariseo gu hafiye lu luaga manihi lameha buguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nu hong laguburi. Aba haniya gu hong.
9: Ani asa hire le wagu bai harinya gu lagu marihi gubanyi la luma gya laguri ya hong. Idaliyati ariha lubai gu eto.
1: Aba haniya go lagaburi go.
10: Subudi wa muti, lago wari la le. Ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuwon idaliye la ariha li lubai. Nika la ariha gudubali. Alig da hamay. Wairi ali ganyala ti lona bulwege gwa.
1: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon lagaburi go ugari ligi. Ladiga ariha ganyala farise lago sun la hafiro bai. Lago Jesus la Kristu bai habugu bala. Tida nge haligili singuri. Ligia hariya gubai lagaburi go.
10: Alig da humay, wairi ali.
1: Aba iti haguar huri ulung ugari le meha, manihi bai. Aba hariya gulung.
9: Ariya gabai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lagu kafigo la ugari lira.
1: Aba ti laniya go hong.
5: Ibini yati nung ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai, lagu marinya na meha ani gwento arihadi.
1: Aba ya hariya gulung.
7: Kasa ladig bai bau. Idalah salah duga lu lari haga dunia bu.
1: Aba laniya gu hong.
5: Ariya ga nali hong. Meberes guntu nao. Kati obo habuse nariya gu niya hong. Odi businya tuke hafalaru ni.
1: Aba ti hanabu ni. Aba hariya gu lo.
8: Bugu ya falabu muti larufu daha wugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bay. Subudi ti won lu agwadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidien gubwai ti won halie genti la.
1: Aba ti lariya gu wugiri ligia hong.
5: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu haliyange ya tila. Ani, ariya gdaladin. Subuti tiwon logo magambo lania buingi ukafiko ti. Harugunya nuahudira gubanya lun hama haa adigubali ligunda lagamba. Magambo unya hagili. Logo niyaba, ariya gdati aba agrige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la lumage buingi uliyabi wugiri le. Sinyati hamuga ladigun ni kata.
1: Aba ti haniya gulo.
6: Buguya san le agura hobo y buin lao figo, busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo Jesusu, logu buga hamani marihi itileme halare ita wakdube. Tati le, ladura guba iluma, aba lariya gulo.
3: Afinya tibulago lirau buguri.
1: Aba lariya gu buguri ligelo.
5: Ariya gu boinu kata ilan, afinya naamu galuago.
1: Aba lariya gu Jesusu lo.
3: Ariya bali. Aule umo boy badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibu gen Jesus. Aba lariya

0: Aba warini ubohu le chipure. Aba wiru ni luege wabana. Aba wasigiru dari wachilere sirie. Kaiti tarari guaga dube lubei ubune lida uburugu le giribe tiru. Aba wareiru nye. Aluha wamuti ya afinye teha yeimbaya. Aba warederu sedu we yuhama ye. Aba lawisaru ni sifri sandilu agu la sufuri rubala pabulu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedu we yu ligia. Aba wodi. Yindu tia su afinye tia, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa, chilu bogu di luwe uburugu. Yen beye bu, aba wahudurugu afureide lu bungyo, aba ti wawuburugu wongu hama, aba wadinu tido ugune, agia, aba hagiribu du habio. Aba wagumushini wawoya su baranha lumage uburuge tiru dari tolomaide. Le yen lubei wabusura hau afinye tia, aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafuri du pabulu wama, wagia le lumabai, aba wachiliri uburugu seseria, yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwagoti Yesu Kristo. Aba gien hada ya sede wugiria hameha anuwa di houbaya, Jerusalem lu hateniru lun le hemege rubaya fiyate, aba wereda ruluna. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hamafuri dugia, ibihetia ubafu lumage bungi lula dimriha hayumulu gugia, atiri weyu wawunyei, lige la tidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa, aba lanuguni lubeli ti pabulu, aba laguraguni lugudi guanarigu luma luho bulao, aba lariagun.
1: Lariha resifiri sandu, luagu itaru lubala, haguraguni huriu labule mebeli tile uburugu Jerusalem, aba me, hedere giruni honha mama bayi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumrogu lu bungyo lu midi la Jerusalem, aba larinya gu pabulo.
2: Kawagu hayahuha, iru da gudana, aranseti na mamarigu lun nagira wagun Jerusalem, aranseti na ginye lun nonwe luegye nabureme Jesusu.
0: Kaisiyangwa mani larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinya gu lun ladugunwa lugunda bungyo. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yindu te hada ge afinye te wama seseria gen, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Jesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresibirunu afinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago, yenye nuginye sun tabuti gu ligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigu bai bungyo lida agen hon. Hada ha mama bai huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimure haluwagu luweri gu bungyo. Aba harinya gu lu pabulo.
3: Waduhe ariha basa, anyahi saragu milu huriyo afinyeru tien logu Jesu Kristu, anisun hagia arinya gatien logu lunti ila lasigi runu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logu arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo, luma dugu hama gasu logu le mehe larinya gu bai Moisesi. Ani arinya gabane ge hon, lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hosteru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga, honda ragubati huriyo dame leha subu diruni logu shiluha di bula. Ani hakati le lubai baduguni. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ru aba daradu luma bungi. Bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibu ge bungu usegun wagaburi wagie huriyo. Faye beme lehe vesiru bailuha gufliru luma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyo lagu iye ni lale arinya waguba ya hombu wagu. Gumfuli riguti bula ginye luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyo ani afinye hagie luagu bungiyo. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wariwa, ni hitu, ni anima lule tigiwa ruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri toma mare dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadri wuguri ya hagia, laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengia aba lebeluru tempulu rugun, awisa ha idabala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumushu sedi weyuligia. Aba harihini hadage huriyo asya na Pablo temple rogo, aba hachagara guagaduni agrigia, aba harigaduni Pablo, aba haguaragu ariyaga.
4: Uwiri ya Israeli, itirago humawa, aniha ugiri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigia uriba luagu wanasiu. Luagu liludu muisesi, lumatuagu temple to. Belugu da liga agrigia ha mama ben huriyo temple rogun. Aviye de flasu sandu tile.
0: Harinya gubai itara, ladiga me harini Pablo uburugu numa tirofimu le Efesona. Harita gotiati luago barilani temple rugun. Aba hachagara gusundile na fulaso, aba hayabi grigia eiba agwena. Aba tiharga duni Pablo, aba hadurugu duni bogu dituwe temple, aba hadoura guni bena furese. Hafara liye behilagubai. Lige la chiliru uganu lu gumada lu agu chagagu ala sun lila na uburu Jerusalem. Aba ti londaru ni gumada li sudara agu hama habu tigo. Aba la chiliru eiba agwena le yehi habai grige. Da harini gumada hama sudara agu. Aba lasuru habule iseru ni pabuna. Aba ti layara fadu gumada. Aba larigu du ni pabuna. Aba lagira guagadu ni lo bian grigri. Larigia. Aba laligu da hakata ila. Numa kala liduru be. Amu ya goina rigiti kate haria gu grigia. Siyati gufaranda la gumada ni kate la diga arinchu ni le hadigube. Aba la niga gudini habion sudara. Dale hachili ribailu wago tani mune estepo. Aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina lue hafaro ni grigia hilagube. La diga hayabia sungu biharigi agua rahina.
5: Hilala!
6: Hilala!
5: Hilala!
6: Hilala!
0: Dale ya behadara ale la pabulu munado. Aba larinya gu lu gumada le houba isudara.
2: Gayala tina bimre ha buma.
0: Aba larinya gu gumada lu.
7: Larinya ga diti bu griegu. Mama lu bai bugu ya hiptuna. Le meha digu bai aba ma buchu ga logo aba na. Aba lanugu ga dru milu guguri ya kafara hatnya. Lido flas ma gaira wat.
0: Larinya ga ti pabu lu lu.
2: Mama au. Kuri yu au. Tarsuna. Aba folasu weiri gu tisilisio. Adiga ba folese inu. Lung bigiru nina luna dimre ha hon virigi.
0: Aba lichigu gumada uma lo. Aba laramu pabulu loago estepo. Aba lichigu seini lo luho buhon grigia lo hamanisho. Da maniga ali, aba la dimre ha hon lida ebroyo. Le herero kurio, aba lariago.
3: Hechos, capítulo 22.
2: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbay nariago ni hon. No egnyegua.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, aba ti ma hama ni chagwagadu, aba ti larinya gu hon.
2: Kuriyo au, sun sui na gubay, uburgu tarsu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagama liel na turieha, uara ti larufu da han luma halurudun waguchagu. Houcha ti na sun ada lun, neseribidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubay rig ligabri hadigni ugunya veyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugu wa au waguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu, lago ruha magara danun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen alu hanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri raguduninya. Gama lumu, da eibu gai nana jarafa adina lun nachilirun damasku, Kei buri amidirugu, sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau. Aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariangu, katabusa nabureme? Lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanuku dedagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu. Aba ti nariangu, Kabe gena diga nabureme, aba larinya gunu, saraba baiba lagun buweye sun damasko, nyeng ba larinya gua sun le lumba iba digu nibun. Keiti marihin gu dalad na lubay bu galarugon galigia, aba harg duni ha numa banya nuhabu, dari wa childinon damasko. Nyi aba bu giri giri ti ananiasi, gunfuliti buidu luma lilurdu moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha gana ubanya damasko luago bu giri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la childinon, Aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha saulu, ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefe gechun nago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anu adiraladi buhabungi te wagucagu, luma gebinaru, luba subu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me, le ariha balibai luma lea gamba balibai hon, guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, lun lachibuni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba lasaliragu nabureme Jesusu nun aba lariyagu nun furiba yagi Jerusalem gi ofuda ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyagu bayinuagu lida flasule aba tinariyagu lun nabureme subudi hamuti lagu nyandu naburi meha tida sun haliglis ya finyatinya anaha nyaha finye banya buwagu furisunurugu bayiguananya Nied nadan le lafarube Esteban hilagubai, le banigu le meha adimureha bai buagu, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadagragu ha afarubalin, abalariyagu nabule menu, baiba, ladiga nona habadibu dise apulchia hon ha mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chililumo ladimureha luago lidi apulchia hon ha mama banya huriyo, aba hagumestaru aguareha. Kaiti hasigiru aguaraha, achiha uburi hadarago, achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariyango gomada lo ladarunu wa pabulo habion sudara, aba launaha abeiche luon ladimreha, lo lasubu dirunuwa kala wago haguaraha grigia lo ago itara, dale grago hamale lo habaichoni, aba lariyango pabulo lo habuti sudara layembe,
2: Garicha tun san lun habai chun aba wugiri romana magusera gdenga hamai?
0: Da lagambu bani habuti suda rakate ele, aba lidi aringa lu gomada.
8: Gouni ki bate lau le lumbai badugni, romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gomada lo ago pabulo, aba laringa lu.
7: Inaru ni logo romana ba?
0: Laringa pabulo lu?
2: Aha.
7: Faye itina saragu sensu lu romana na.
0: Aba te laringa gomada,
2: Ahenau, nyei nagura hoa.
0: Larinya ga pabulo, aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese, le abi gie gumada, dan la subudiruni luwago romana la pabulo, aba lanufu de dago luwegie laguragoni. Laruga, kai busie lubei gumada la subudiruni kala liduru bai pabulo hon hurio, aba lagidaru ni gringri luwe, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, Aba ti lasagaru ni pabulo, aba lichugu ni hagibugia.
9: Hechos, capítulo 23.
0: Aba lariyagu pabulo hawagu, lurudugu hagia, aba lariyagu hon.
2: Niduhanyu, harumatina nasandiragu nungwa legibuge bungyo chilulumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadirele inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulo. Aba lariyagu pabulo lo.
2: Lagayo hababungi wago, biangwa tigibu buguyele, nyum bia nyein lu bagusera gudnina ke ilarinya guni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya guha nyein bayalo,
7: itara liyansa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
0: Aba larinya gu pabulo,
2: niduhanyu, ibidia tiebe nun lago fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya han lererun bungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Kaila subudiru ni pabulo lo agu hanigu la saduseogu hibri hanyeimbaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariyangu lo umala liherete.
2: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyetnya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, didagi oweni.
0: Dale lariyangu bali kate ile, aba hagumesaru fariseogu hama saduseogu asigen hahamagwa, aba lafare negu adamureni. Ladiga, harinya here saduseogu, luago masta ruba ya la hilanya lidage oweni. Uwe tia nege gine angeligo, ni sifirigo. Ahiti fariseogu, afiyete luago sunkati ele. Harinche tisungubay, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayeimbaya. Ani fariseogu gine hagia, aba harinyago.
8: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimureha bai lum.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufu de gumada lue hafaru ni pabulu hilagu bai. Abati launahanya, lisuda renigo lu hasagaru ni pabulu lidage adamru ni lu ya hanugo ni habion sudara le aba ariabo aba la salirago wabure me hesusu lo pabulu aba la rengo lu
10: manugo de daba pabulu ladaga itara ke ruhu di bula fen wago ya jerusalem bichu bagi fen wago roma
0: la ruga aba hebel ruhurio lidon uorani lu hafaru ni pabulu hilago bai aba hafin rulo inyaragoni logo maigi bayala matu hageme nikata dari hafaruni hoge yano bian wen wugri arita gutya kata ile aba ti hodi hamo habuti gufadir guluma hamo wugri weri gutya hada huri aba harinyago
1: finyu hadwa lau inyaragoni logo maigi badi wala nikata dari wafaruni paulu hilagubai gwetoti huguya hama ha hibiri lurudugu inyutimatia Amuri huma luma gumada lu lanigni hum haruga. Hariyega me lu luagu nuti mala haligduni luagu durule ichigubai luagu habusera harini. Wagia arasi waba lu wafaruni lubara gela chiliru.
0: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba lariyegu lu.
2: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilun ti lariyegu ni lumu.
0: Aba lanigu ni habuti sudara, lumu gumada aba lariyegu lu.
8: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanigu ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun lariyegu ni bu.
0: Aba larigu duni gumada luho bu irahun ligia. Aba lanigu ni lumu habu guhama, aba lariyegu lu.
7: Kaba buse rumbo ibariyegu nu.
0: Aba ti lariyegu irahu ligielu.
11: Veluma ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigu ni pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege haligu duni tima, logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umate. Agura bahay luhafaruni, hilaguba. Finyuhu ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayala, Matu dari hafaru ni Pablo. Gue to harang senyuhanya hagura barigunye bona bagi.
0: Aba ti launa ni gumada irahe ligia agoyo. Ariye gina ligia lun lu maria gula nika un lua gwa bagi da gwa lali la kate le lun. Aba la guaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba la rinye gu hon lu harang seru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama uruwa wain disi ha hawagu tia gabayo, hama biyan san ha tau tia efen, lu houdi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli gya dimure lu hachilira guduni pabulu lu mogumadi matifelisi lu magadi. Auna hati aba garada hama, lariye heretida garada tuguya.
7: Lu magiento Claudio Lisiasi lu mogumadi matifelisi le wairigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba ni logo roma na Aba nidi au ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse erun nasubu diruni ka lali diru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon luru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logo tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa ti richo lunu lafarun hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Ela chilirun labu nagambu logo aharase hiyan lan huri yu lun hafaru ni gilagu bai. Lige lebu bai nauna hani bun freza. Ariyan gadi naginye honha ichu kumay liduru. Lubuma lan haranse re le hani bai luma.
0: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke lariyan wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bai. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Dan le hatiliru bai sasariya, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamai gie pabulu, aba la lihanu gumadi mati gara da, aba ti lalig da ha haliyana la pabulu. Dan ti le la subudirubani, luago silisiya na la, aba la rinya gulu.
1: Na gambu badibu, dame le hayabi haichigu baya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigunu wa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
9: Hechos, capítulo 24.
0: Sengue yo lariga, Aba la tilre anania si fadri le inyo ti mabay, uburugu sesaria ha wugiri hadage huri uweri kutia. Luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri ti teritelu. Aba hayabi luma gumade mati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru teritulu ichiga luduru, larinyaga.
8: Luagu bareini gumade mati, luha diwa lau darangi luya wagir. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibihe wamuti sunle, aniserime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubwe ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
0: Ariyaga teginye huriyo, buri hayyembayan luagu inarini la sunle la riyagubay teritelu. Aba la diga gumadi matisayini lu Pablo, lu ladimureha. Aba la riyagu Pablo.
2: Lausun nugunda nadimureha nuegnya guwa. Bigibugin la diga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahen inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwe yugweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya girigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigia ha siyati harufud ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le harinya gubaynuago. Ao gufeset nabu luagu neserebidunya la lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinye tina luagu sun le. Buri wanyubay tida buri libru to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligi bugye bungi luma hagi bugye girigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadigien yebe kate le tempulurgu larigie naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyein tempulurgu, uwati nyasarago girigia nyein nichagago. Hagie lumbay hayabin arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara gu harinyaga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay Pablo luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwagadini adamurini, arinyenge inaligia.
7: Nagusara gudubay ugurile, dame le lachili nugumadi lisiasi.
0: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudara, lun lasigiru Pablo danwanyo, gama lumon, lufurango la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latilere felesi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu sesaria, aba lagura gudun luagu Pablo lu ladimureha lun luagu Jesu Kristo. Danle ladimureha bai Pablo lun luagu ibagari le richabe, luma luagu agudaguni unguwa, luma luagu ti weyu le lumbe lagusera gudunia bungi sungrigia, aba lanufu de dagu felesi, aba lariyago lun.
7: Baibayeb, damele gadaanina naguwareya babuwago.
0: Agora batia beguinha feliz e lulichi com Pablo senso luligra gadani. Ligia, dá meme lubei waha li luago lulayano haluma. Seguiti bia irumo itera. Abati lagumo chulaguma de ha feliz. Aba larga dani porosi o feso te lubei.